0: sonyame kaiwa
1: sonyame kaiwa
0: ba wetu mo ba se for him no anyi mo bi enim to resulting for to apostle ko to bi ato baba sa to bi o empire boy e bo nde bi ani be be be chetim.